yade no wa ha obiara da wo so biara na se me ka kire wo se emfa ho ne se ne tie biara onyame ya resa enu onyame fa odi enu onyam ko pomsa ebe to so si si ya lo kan eso do so nguma no iti du du no ni mo di onu nsia o se na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no